Good afternoon and welcome to the Pilipino program with Mary Lou here on 99.9 Voice FM. Magandang hapon sa inyong lahat. Samahan ninyo ako sa loob ng dalawang oras at sana'y maibigan ninyo ang magagandang awiting Pilipino, mga balitang pangkomunidad at mga sariwang balita magmula sa Pilipinas. Pakinggan natin ngayon si Noel Cabangon at ang magandang awiting Binibining.

0: Noel Kabangon at ang magandang awiting Bini Bini. At ang awiting iyon ay buong puso kong inihandog sa lahat ng mga Bini Bini na nakikinig ng ating programang Pilipino. At sabi nga ni Noel Kabangon, kahit ganda daw mag-alay sa'yo. At ang ating oras sa kasalukuyan ay 22 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. At ngayon naman ay makinig tayo ng isang balita. Maaaring umabot ng 7 buwan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug, ito ay base sa bilang ng mga araw ng paglilitis na hinihiling ng panig ng prosekusyon at depensa. Dahil dito kaya ito na ang magiging pinakamahabang impeachment trial sa kasaysayan ng Pilipinas. Sinabi ni Bantug na base sa kanilang pagtaya, ang prosekusyon ay humiling ng 62 araw na paglilitis habang ang depensa naman ay 30 araw. Paliwanag pa niya, aabot sa kabuuang 72 araw ng paglilitis at kung isasagawa lamang ang pagdinig ng 3 beses kada linggo, aabutin ito ng hindi bababa sa 7 buwan bago matapos ang buong proseso. Maaari naman aniyang mapaikli ang takbo ng paglilitis kung mas maraming testigo ang maipripresenta sa bawat araw ng pagdinig. Matatandaan na noong impeachment trial ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona noong 2012 ay tumagal ito ng 44 na araw. Habang 33 araw, habang 23 araw naman ang tinagal ng pagdinig ng impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada dahil itinigil ito matapos mag-walk out ang prosekusyon dulot ng pagtanggi ng Senado bilang impeachment court na buksan ang controversial na 2 envelope. Ito ang naging mitsa ng EDSA People Power 2 na nauwi sa pagpapatalsik kay Estrada noong 2001. At yan ay ulat ni Gemma Garcia ng Pilipino Star ngayon.
1: Howdy, Dave Dellenberg, station manager of 3BB in the old days. Congratulations to everyone who's kept this station going for the last 40 years. Well done. And hopefully there's another 40. Go for it.

0: At ang awiting iyon ay magmula sa Orange and Lemons, pinamagatang Pinoy Ako. At ang awiting iyon ay buong puso kong inihandog sa lahat ng mga nakikinig ng ating programa sa araw na ito. At ang ating oras sa kasalukuyan ay 35 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. At ngayon naman ay makinig tayo ng isa pang balita. Nakapagtala ng pagluwa ng lava ang Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 na oras batay sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ang lava effusion ay naitala mula alas 9:41 ng gabi hanggang alas 11:19 ng gabi noong Biyernes at mula alas 2:39 hanggang alas 2:45 ng madaling araw nitong Sabado kahapon. Ang pagluwa ng lava ay ika-173 araw mula ng kakitaan ang bulkan ng incandescent lava flows, pyroclastic density currents o usok at rock falls. Sa nakalipas na 24 na oras, nakapagtala rin ang Philippine Institute of Volcanology sa bulkan ng 34 na volcanic earthquakes, kabilang ang 13 volcanic tremors na may 5 hanggang 10 minuto ang haba, 222 rockfall events at pagluwa ng asupre na may 2,076 na tonelada. Kinakitaan din ang bulkan ng katamtamang pagsingaw na napadpad sa hilagang silangan at panandali ang pagimpis ng bulkan na may nagsisimulang pamamaga sa hilagang silangang bahagi. Bunga rito, ipinagbabawal pa rin ang pagpasok ng sinumang individual sa 6 na kilometrong radius permanent danger zone at paglipad ng anumang aircraft sa tuktok ng bulkan dahil sa inaasahang pagkuho ng bato, pagtilapo ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava, uson, katamtamang pagputok at pag-agos ng lahar kung may matinding pag-ulan sa paligid ng bulkan. Ang Bulkang Mayon ay nananatiling nasa alert level 3 status na nangangahulugan ng mataas na aktibidad ng bulkan. At yan ay ulat ni Angie De La Cruz ng Filipino Star ngayon.
1: Ballarat's Fresh Voice 99.9 Voice FM says hello.

Brad Panopio at ang awiting Pro Line ng Buhay Ko. At ngayon naman ay pakinggan natin si Sara Jeronimo at Mark Bautista at ang magandang awiting Broken Vow.

At dyan nagwawakas ang ating programang Pilipino. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag niyong kalilimutan makinig ng programang Pilipino tuwing araw ng Linggo, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Enjoy your evening and have a lovely weekend. Magandang gabi sa inyong lahat.